yo. Na kisanga zela ya motema na yo. Na leli, soni nena kuyoka, soni nena kuyoka te.